0: da ne de manyame ayeye nka ne din meda wo so a wo so de afidi ato ha otie me meda wo so ase pii ha isa wahane 9 achipo nim kasafidie ni medi de jama nso ogoro ogoro no ye ba kopɛ jemedia edruo no efrɛ no mementi mementi ebre anaba wɔn a maboa wɔn a motua mota dwumadie akyi moma yɛ futuo moma yɛ akwankyerɛ mo nyinaa meda mo nyinaa mo so ase ɛyɛ mo ana mopia ama dwumadie no ɛtema apagya ne mu duru baabi a wote sɛ obi ka ho asɛm na obi bɛ wɔnom ate na ɔtie no ɔhyɛ wo a ɛsɛ ne obɛsi aka asɛm no akyerɛ wo no na asan bɔ w'aba so asan da w'ase no ai betia na mekasa deɛ nanso wɔn a ɔtua m'akyi na ɛbi wɔnom futuo nneɛma bi wɔnoa no mo no aseda ne nkɔmmɔ mo san sɛ pani si deɛ ɔtwa sa no ɔnom sɛ n'akyiakyia meakasa mekasa medi de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ neɛ baako pɛ wo a wotie mu so din de sɛn ɛhe na wotie firi wotie firi nhyira wɔha ne nan n'akyipɔ nom kasa fidie ni na wotwe twa mu mota bosumi twa mu no na yɛ agyanom da ɛkyɛ agyanom da no ɛyɛ sɛ ɛyɛ agyanom ne tu si hɔ ma wɔ wɔn a wɔbrɛ yɛ adwumaden na ɛno yɛyɛ naa ana agyanom da no duru hɔnom no na ka na wɔtwe mmienu no agyanom da no me nua bɛrima ɛyɛ kwakwa apia frank apia apia stadium ɛyɛ surprise sɛ agyanom no ɔgyina ne papa John Dramani Mahama anam Ibrahim Mahama aboagye contractor ana yɛwura Dansoa Biam sikani a wɔnkyerɛ no ho no no ɔgyina ɔma anam na wayɛ agyanom no mu a ɔma yɛ mmerɛ ɔma nyini papa ne ayɛ ɔma papa ane na sɛ ne nyɛ agorɔ nipa kakraa bi ɛnam gye sɛ ɛmu me producer ne nya wo din ɛsɛ wo de ba afei nipa no afei no na mekɔɔ mu bu ei adeɛ sɛ ka nnipa bɛɛ ten kora na agya kɔmbɛ sɛ de ma wɔ mu afei deɛ na agyensɛmu ati bi so ɛba ɛmobaa mobaayɛ no ɛbi wɔ no ma mevideo binom video bi ma baako deɛ nanse ɔno frɛ me ɔno kwala ne di ka ho adane ɔmoba mobaa ka sɛ me video mu nasepɔ no a mebɔa meka kyerɛ mu no wantimi ama meduru na ɔse ɔyare a ɔkɔ ayaresabea baabi ɔwɔ no ɔse na ɔwɔ gyamaa se ɛhɔ mpata mu baabi ana wantimi ka se ka ma ɔwɔ ahene akɔ na akɔkɔɛ na me ntimi sa ɔnyɛ nyinaa na bɛtumi akɔ wobɛfie kɔha bɛhwɛ bi kɔɛ sɛ ɛnokora noase sɛ den ti ɔpani ne sɛ mentimi amianya no bt ɔne de sɛ ɛdeɛ kora mɛpɛ bi ɔno so mɛpɛ kakra wode ama no kɔso no ne din ka ho paa na ɛsɛ kɔ ɔba na adeɛ ne deɛ amafoɔ ba awurahye ba na afoɔ bɛdu ana afoɔ bɛdu ka sɛ ane wɔyɛtwɛn ne de ato hɔ nom a ɛtwɛn fa toɔ no ɛden kɔso bi so aba nnipa ɛbaayɛ no ɛba no bipɔ wɔfrɛ wo na meba meka sɛ ntam sɛ mɛhyia mebrɛ sei ɔmo a motumi nya brɛ ɛtumi bae ma bi koraa deɛ mobae koraa ntontom koraa wewɔ mu na ɔmunu sɛ mebɛduru a so mehyɛ dɛ twa mu kɔte sɛ dɛ mewa mu na bɛwura mu ɛnam sɛ na mefrɛ wo mɔmmɔ aba ɛnam na mokɔhyɛ dɛ mokɔdi nkɔmmɔ ɛnɛwerɛ but ɛbi wɔ a metwa ne picture ɛbi wɔ nom so a mamumatwa bɛbaa mesɛ sɛ mede ma ɔmo no na ɛ sɛ dɛ mempɛ sɛ wei a ɔgyegye kɔ kyɛ nyamtwa sɛ daabi ɛyɛ sɛ yɛvideo bi na yɛvideo ma amanfoɔ bi ku no nti na meka sɛ me producer yɛbɛba nnɛ naka ne yɛyi no facebook ma nkɔmmɔ ɛnom di yɛ nyinaa no mɛyi ama ɔwɔ facebook ama mohu wɔ nhyira platform no so na mu nyinaa mɔso mohu ɛbi wɔ nom a ɛvideo a ɔmo no afei ɔmo a na kɔsa meka sɛ bi a mɛtumi anya amia yi but still a ɛbi wɔ me phone no so ɛbɛyi ma bɔsɛ agya no mu bi ɛbere ɛde aseda ma me nua bɛrima kɔkɔ apia apia stadium mɛfa no so no mada no ase me nua aseda nkɔma ho onyame nhyira wo deɛ woyɛ no mpanimfoɔ no koraa bi kora na ɛsɛ kame mɛka koraa ka nanso kane ka mɛma ɛbi frɛ ɛwɛ ɛmea ɛda no ase ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ dwumadie yɛfrɛ no memma nti eduru ma de eso e mente beti du be ma de eso e busuanti cause be ma ebre ne ma ne yere ono ka ho betoba one ne ma oba ne ne ma my uma bi frɛ me ɔse papa bi wo ɔhe ɔse fijase ho baby na oyɛ adwuma ɔbɔ dance oyɛ mesini na sɛ oyɛ adwuma na na sɛ ayi no boy no ambo yie wo firi so aba bɛhwe fɔm ɔda fɔm a ɔntimi nyɛ hwɛ sɛ ɔbubu da hɔ awerɛhosɛm ne sɛ ne yere na ɔne ne hɔ no ɔba no adwane agya no ɔbaa no kɔ ɛtie biem sɛ nkwadaa no mu kɔ skul no sɛ nkwadaa no nyɛ agya skul no kɔ ɔmo ntimi nkɔ skul deɛ ɔbɛdie kora yɛ asɛm ɛna papa no dadaa mu ɛyɛ sɛ ɔkɔ hospital nnipa ɔkɔyɛ n'adwuma maa no na ɔpraeɛ no ɔnipa no se ɛde ɔkyaagyee no ana bɛyɛ w'adwuma na waanyɛ waagye yie ana wakɔkɔ pra nti nnipa no amfii no ɛdu sɛ awerɛkɔpaa wo yɛ nnipa wo hwɛ wo yɛka sɛ mɛma adwuma bi a ɛɛdeɛ mu ɛmaa deɛ ɛme adom ma adwuma ɔbɛtumi akɔtɔn mako tɔn yɛadoa tɔn wei tɔn wei yɛwei yɛbi sei ba mɛma adwuma bi wɔ noma ɛde hwɛ na na boa ma de ayi bi to mɛmɛnti platform no so a ɔmo a ɔmoyɛ adwuma wɔ electrical ayi no grikofoɔ ayi bi high tension paa yi bi na twe bebree nnipa no hyɛ a wɔyɛ adwuma no sɛ biribi gye tirikɛ light no so sɛ no bi kɔ so mu a mɛse ɔba a wonyɛ obi ama no nsu no mu biribi ketewa bi tim ɔbɛwu wode w'ani kɔto babia bi yɛ adwuma paa na hwɛ babia mɛma no bi yɛ adwuma a mɛsɛ wo sɛ bɛfem mekae sɛ miasifoɔ bi na ɔmo yɛ adwuma na babi ɔmo yɛ adwuma no na kanea wɔyɛ sɛ bi ɛnam hɔ na sɛ ɔmo yɛ adwuma no agye sɛ agya kɔm ɔyɛ o na babi ɔyɛ adwuma no awɔ ne bɛn electric no anim hɔ na agya mo wɔ se ɛna brantɛ baako yɛ ne paa no ɛna electric no kaa no na ɛsɔko na hɔ ano wei na ni nua nadafo paa wɔ ne ne boko si atafiri ɔno ne yɛ adwuma no wɔnum sɛ bi electric a yɛakɔ nahwɛ wɔnum ɔkɔ sɔ ne mu ɛwɔ soro hɔ mɛse ɔno so ɛka no ɔwui ama ne kaka bi ama afei ɔmo mu ɛfiri soro bɛhwehwe fam titim ka sɛ ayi a yɛahyɛ de ne yɛawo so amango ana tintim deɛ yɛma bɛdie deɛ yɛyere bɛdie yɛɔfaase ne ɛbusua bɛdie ɔkɔpɛ biribi de aba ɔhu den deɛ akɔkɔɛ no hwɛ ɛno a ayi bi si wɔ afrokwanta ha amoko mu yɛ tanka bi gas bɛrima no ne twi o ana ɛsɛ ofeli break sɛ mo a mohu a anɔpa no traffic bi akyiiɛ mo a mofa sobolo ɛfa iwɔ no mu na traffic bi akyiiɛ na amanfoɔ nte aseɛ amanfoɔ mfa main road wa sɛ yo ɛti fa soɔ no mɛsɛ duru a nnipa nyinaa dwane driver no nya baabi yɛ no ɛtɔf ɛna ɔsi ɔdiri mmirika dwane gye wo kra nkwa ɔhɔ na wohu sɛ sɛ amanfoɔ no mmirika tu anim ɛno because gas ɛbrase a wabɛhunu babiadeɛ no bakɔkɔduru mɛma adwuma bu ɔho na sɛ sɛ woamfoani ankwa nkɔhwɛ adeɛ na obi ɔkɔba a ɔwonum sɛ nyɛ hwee ɛti na akamfoɔ ɔkasa bebuo bi ɔsɛ anyɛ adeɛ nyinaa na ɔbɔfoɔ ko nwura mu a wokohu a ɔbɛfi ɔbɛka ne nwura mu na obi a ɔyɛ bɔfoɔ anadwo wɔ ne nwura mu a ɔkɔpɛ nam de abɛfie biasa bibia bitimi asi eti mama ne mbi won ma mu brɛ me fesi mama ne bi brɛ pa eti agya no mu a na na wotwetwa mu ane mwantimenka a musiba anye no anwie no mesɛ mo fankye legacy metia me na achi eti me pese me mama mfo hu no sɛ we dwumadie ye die no me ye agya no mu me ye enanom die me ye enanom die wi wi agya no mu die na eka no etika mu no me pese me disi mama mfo hu sɛ gyanu bi ebrɛ ni nyine achi ye meka edru ba bia agya no sɛ osi brɛ no be ye adwuma abhwa kɔda no ewie ono sina yeye eye sen wabu akola na hwe na me na wie na yeye eye sen me hwe ai bia alatafo esini bi omumu bi na papa yi ene ne ire neti o omwe neti o ono mo hwe papa na boa ma hwe akoda na me na wie school no mo ba na omo bebo omo mame abaso ye ba ne arehosem isiye no na se ohwade na wa okasa wo se befem papa ne dikan pi ekwishia ne mane kwen na ne mana afa ne ho ne akwakobam ekobam mame no akobom mame na abaso mama oyade na oba ne ayade bi mame ne yade bi ho no mu obo akora na sum we di ka we di ska we nyama bi no mo debre o we di ska ne nyama bi no mo debre mame no papa na ono kwati mfifiri na ohu na mane na odi ska ne ma mame no odi hwe nkoda no nkoda na ehunu papa no omo de omo se mame no na bitika ne ma omo ntino omo nyina no e dojim papa no akọ mame no akọ bọ mame na akọ pija no abọ na basu ahye na nimnyam na papa na wono gware emọ wono no eye adwuma omo no omo nkola ne nti papa no anya osa oni papa ni ndi otimi ntọ ade papa nhye because of se nkoda ne nti oye we nyina de aman kora ne nkora na timi atwen ye de aman ye maame hwe agya ne mutimi ye ebre na ne mmati matu kwa akọ odi yema betima bre ne maame na papa ne to na bre ne tawo so fentwa na se abre ne tawo ete agya ne mudio mudio munya ade papa omunya ka omunya de mu odua enya na ha edu bebi aya na awre ko papa yesin tambe mampa se juma wodi brebe brem ma hwa koda na akra ne benyini a obuka to hwa obi no ne maame betuma ma ne maame japade ma na ye kama bet papa ne die ne wakopetawo no de abre no apetawo no de abre papa no o maame ne die na agufu sam kra wo mu ne se ai papa papa de koma ni skakra obetwa hwa na koma oba foforo akofa ge no de ama no e wa sembe ti me disk me da mama papa de mama mame na me de mama mame dia on bru koma oba e yidi am de mama bako fo ba wa hwew am wati mi anyini wa hwew am wa kusku wa hwew am wanya dwuma yo wanya ba biasi wanya ba biato tukwan se o papa bako ko fo ba enti se me dia de papa ma na me fa ma no me koma me mame e tu o papa ne fata tao mama me si yase mo mo posita wisi wasa minyamo bwa na wao tiwon masu da kwasa ye wula uyu hu firimu wao ye wasa ma sie no wasu ye wa japade no awie na wa bra wa ti fifiri abra ye wa japade no eduru sa wo ye wasa ma sie wo be ma uyu hu firimu koso ye eduru ba bia ye mo bose ta wisi eti ejan mu duro ejan mu dano so a eti e se me ma maju se ejan mu dano meme ko mechanics ha me me afa mu die no me ka so bia obi afa mu die me kwa ko bi die me ma afa mu die was me be mani bi de be mani bi me hwe nkoda me hwe ma ke etu ba bia o tani ntani du bebi atani ntani etimi ko si bo so
1: in she rye affair
0: che nanu we eh we beka me kame kan fit meka nanu ye me aye obi ade bon he eji mi sama dano adan bi am kudi yena ni pani ye mi sa ade no eji mi sam kudi ba bi abi am ko sey a me ko ye bi am ko eno ne ga sey ma ko so grade e wo hon kru no so network yi afa bi nyu bi skaya sa e wo hon mi asa frem se me ba san no ho mfa no iskana so asa na obi yade bi ese na de bi ma me ada no eje mi nsam ye na jam dia si da e ma nyame na mi pa me dan asie enu o ni pa no ni be bia na o wa ko duro sa me aso red mi e be ma ni bi eti sa me ka me ma sa ma minim de mi ka akosie agi se Mama ni odi on shepherdie amfa ne ho ono e ba asem de amfa ne ho we ankran kan fo en fa ne ho on hweba otimi ne ma wo ya mienu miensa akowo ha na akowo na akowo akowo on hweman se wo ti ne ni ahwe san koda na nkra ne bitima boa ono ohwe beto na mabo ntia we first na fi bi pimpilis ene na mafo na ba no ka pimpilis on hu wa twi pimpilis ani me wo ba wa ha me ma wa ha me ma wa ha me ma wa ha beto on hweba na wo mo hweba no ehun sene afifiri si ti nipa na nipa ne bema ne benyine wie na ayese e bon na baso no ne etimi sene ni munyam no ne akofa taru ne da bre bema no e fa taru ne da bema e bi ko on fi bema no kra na na pani ba kwase maka kire me se bra wa bre ne ma ho na fe ne mani nyine akobia hwe ne mani nim o bia me hweba pananim Bia peso bejo ma pananim. Ma panan se mia na mde omu kushku. Ase mwesi bi sa besi hase. Ma panan fri inu yaso. Nwa ti teke yase ya. Wadine ma kushku aye bibiye wye ama kwa nanye bia juma yye nye ye. Ne mani nina puno enkuni ni yere. Afwe pa omu kwa papanan ya stoku da honu mono. Eda ya dine ede mono wada fomo no. Na ye ase dede ya kwa nadia ni ya tuk ekwisi wano mono. Na epron e bi mpuma no no na from ho na from ti mi fa na re ho sem sin su to e na you know isu e fe fe na ban na e bugu papa ne so asem wi adan mi sim sin na adan betra no wi asisem no ada dem di je ma mene ne ma no ne baba ko o baba ko ano we fa bo ne bo fa bo na se se me papa de me nye me papa ni mu aseda na ne bema wo mu no ti bon koso wo ye bema ne bi wo yi papa wo ka fon che papa no papa ni enua so papa ni wo enua so ko wuye onom ko ye ye ne ire kwa ma ne ire na ma ye na sesa ma ne ma ho e kwa ne ire ne fa so di papa ne fa so o ma na nsi ye na sesa ma ne ma ho Gi baby ahun are ho papa papa ne friend mam kwadu obu ne din won e ka se papa de je bidda won e ye ko fa papa na fe no ko akope papa no e ko sie sie papa no e ko ba na dwani ko tete dwani di ono so na ono na ne kunawu sa baba wa na ne kunawu han e to na hwe nkoda no ono na dwani hwe nkoda no na wa sa di bi ka ba be si akwa ko hwebre papa Inuyasu Lick Road Inuyasu Hona na papa ni firi Mitumi na ni machire usiye Sa baba wano Onu nefa ne papa Eka se debi Ah, de papa na yeye Na baba wani metrase beka Wakan, watimi kan kan kan De ne papa ye ma womu Na afidi Papa ni ingini ya papa ne sabi onye yare anwudwo yare aye papa ne nti ma ma menu kwa ma mena fa so edie no ne wa san kwada na dwene ana papa no na eyi eyi oda eyi daman ya katu ne baba ko awo ne baba ko awo na ma mena jakko ho se ne baba no ne kunu wo sika it was money ska show mo it is same dia e se we jai ne kunu no eto ho eti ababa wanu wonu ane bomodi said e bi ne papa no obobomodi so behwe ne papa no wo papa ko ane yi ni yem edi ne husi wo said papa no de papa na ye wo mu no otimi nya ne chi ma papa no da omo maka nyina yi papa no mai na emu twa bo no e se ene papa na ye mre o yale da ko we nya ni munyam ya nshene ni munyam ya mwa no wana tuwa mbae wiyase wa mwa mwa kusiku wa shwa wa mwa na wenyaye maaminu efruwa ababa wano mepena samse ni kuna u onuwane shwa mkwadano nwa saa babi sabi shwa papano nwa kujale papano nwa kusisi papano ansana papani iu ajani mu kimi bravo bi wiase akwane nini wonye bebi agina afina ye di tawo ane ye shaba pana ni munyam tawo ne ni shaba pana ni munyam woni de ni onya bi anye ye mane ade ye sumbo na ade ye papa ni edima ne nye ne mum ye mane tawo ajani tawo ne de ma vetwa ase bra wo bra djuma wo ye se kapita djuma wo tada e dansoro wo bo djiam wo bo ade ne so wo ye wo ye wo ye mesi ni hwe bebia ne panita wo ye djuma wo ye penta hwe bebia ne panita wo ye djuma wo ye hwe omo mesi abansoro abansoro kase pa no kwa bebia wo ye proma bebia okwese pa wo ye djuma wo soro ho hwe ebi taka ho adaba kwise mikoto na ayi bibia enua okwa edua dani pa beti ekwa ho obaka se machine ni apija obaka se machine ni na so eye se wo kwoma ne ma eni ne yire ne busua ayiye no se ebe se be mena ni munyam ti ni akokofa tawo ne da bre no mede papa ndeme komani ska bito biko na ko fage biko fo pa fo fro etie fes kana mami tie be mam e mami ni ko fata wo dia bre no ah e ja wa ajo e di be bia di no ha ti be bia di wi ase ta be ma na na bo am attempt o si wi ase ta be ma ti be bia e ya o e ya papa papa papa papa eya sene bitimi bre ewo yema ho ye kase ne bayare a aduane kura wodi kura nye ne de ese o gya aduane dimi ka kopa akodane de ne ko ayare sabe me ko hwa akodane ebi ehwe na katua wogie sika wogie na hwe sika wogie pa na hwe kwa sika fa so hwe akodane ehwe na bisu ehwe fia ane jinsem ebi ni wo kwetimi ko bobosia afi na akoye adwuma wi akopa da abishim Mino kase bema buo nuntimi na u. Mino mikam chile u. Se bema buo nuntimi na. En kwa na dida umunye na dida nu. Ma amene timi da shuan kromu. Kwa na dida shuan kromu. Nene ni gusuno ondu nene ati. Nene oradi. Na afila atuna jengeni. Wisi bema bi nuntimi na. Nuntimi na. Kwe. Aso bo kona kona na dida ajo ma ho me ma ebi hwan krom we ti da we na wa ha e fa ho oba na to no da ba bi wonu ju hwan krom we ti da wa yesi ye e fa no but wo be ma na wo fie na wa yo adwen se wo no wo do se su bu se be ma wo hwefie no wo ni fie ni ti no unti mi na se mu de mu ni wo pa mu musa ma na omu ni kun na omu awo no mu musa mu kwa mu fa so mu so brepa ye mu musa no ya de Jumebu anu mahu, besi, mema ni bibrebre no na se bibi bo bema no na wieye no na hu je se are okopa eh mema meti fo kwa na ja mema mumla ma fidie so kwa na ja me ni den 0243 2020 2026 0243 2020 oh okay meba eh mami

na nyame adoma efiri na suki kɔ no na adie bi a mehunu wo eye bosumtwe sɛ tudanam sɛ yɛ sɛ suo ne da hɔ no de dikan ɔhena wo hɔ de tɔsu biem district chief executive ɛwɔ hɔ ɔhɔ no ayɛ bosum frɛ ho ɛbɛhyɛm bosumtwe ɛkɔhyɛm ɛwɔ hɔ Region Minister Frank Amuakohene mpawacho sa ensuo na da ho no omu ye sa galamse e wo ho na omu se sa ensuo no bosumtwe enu na amafo ba ho a anye bia no omu ba tourism e wo ho etise ye ko sa ensuo ni dia ebe ya mi ya pa

Mama odi so atira mai. Amazani na bebuse. Waya na babim nyamie. Wasi adeye nyamino. Ayawo na wadi owo sunkunim. Wasama no safwa sukura wonyame. Waya tete bote nyamini wo. Yadro waya banya labo. Yawo zatia do nyume. Asare na isro ba la dia siesie. Ye! Wagwa na tuze. Wagaza babo.

0: busia ye kona fe yakwa kudin komo nimse kosiara se di dru ana chese insha yen have talk no ena edru so edi kan ya edi chasie na edidi nkomo edi fa ya pomuden ho isan se ye kwa ye be no se wa wuti min hunya dia ntumi ntie radio no ana me hunya dia min ntumi nso metena emekasa inti ye kwa ye be nyina sika ye pe edaya ibisi ni nyina ya ho den ana ye dipe edisi unisika untumi ntidan saa na wuni ahoden so untumi nkopisika ni bi saa na tie na enwumre se de bia wunim no mene Dr. Ben Nuako adodo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esaya de no na de bia yetwetwe nkomo wo ofie hase na Mehingham wa ono nsusu ewa ha ne ba efren mehemwa ono ewa ha ana afei mehemwa ono nsusu aljinaja mabaja fwede o matina si dada akra jeke ya mwa ewa ha openye oridwa ono nsusu ewa ha si ana afei mipapa osofu dia ono nsusu atina si dada Dr. Mehem atina si yenkona yenko di nkomo ana wotwe twa mu ye di nkomo kakra o kase e beto aso na otwe enkwa e nkomo di ani bi dok ni e kasafa de ehin hu de di kama milika mu adwa nsa
1: ejo so
0: akwaba
1: ya ejo so
0: enkwa wura na chicha bi aso ye so
1: that's right that's right
0: na otwe ye di nkomo na otwe twa mu no na enen so so no ye beto aso kakra na ye nsha se mfam free baabi a yiye na ye kwe nim kakra bi a na afi nempese ukasafa yade ayefre ne se typhoid yade ayefre ne se typhoid isan se sayade mehu se nye mia mehu se enye yare papa e kanwa experience ne ye basa na ye nye free hene e kwambe so ne fokura ye se typhoid ye kunye ni din na mi hu din e de be ma no twi ni twi din ni bi nim na mum de me nim ara typhoid typhoid typhoid eno ara ne yeka nanso so ehu ade pote a nipa ye ya e kofa sa yare no e ba na yare no mpo e ba ne su ne ne ban etesen symptoms bay na me hu se ah ade e ko yi die die ye mi e bia me nko hospital die ba die ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na e bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hun koma broad ana mati me ese sa
1: emu bypass
0: emu baya ese ye biebie mu kwa chiri e ma amanfo ete ase sa ya di enkwara betime nya panyini betime nya kokora brewa obi etime nya be manti enkete sia obi e betime nya isan se obi o ha mehu se bia ka no na me hwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumri kai bibia but ebra mi hu se sa de ne bi na ekoso odi panikan mi hwe ni pa na ase mi hu sampa akoi ase ade na woso no wabo hu ah em se na na we dey say are na ban o si de bi de bi jaja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da e boni bi a men susu afi edu ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sɛ me fi abɛ fo de brɛ ɔmo de ɔmo yɛ me no sɛ ɔmo yɛ de makɔ because da bi a me susu ɔka ne nyina
1: yeah no crɛ
0: ɔho a ɔte ne bi wɔ na so
1: no crɛ
0: na obi afrɛ no na de ani ɔbɛda nya ne ne fifra te ne sɛ ham dog ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tie sim na wo twi die twa mu no so e bia ye
1: all right my chat e for
0: na ma min ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia on se prince man o da bia metena ha me di kai bo ho da wuro kire use white powder no papa no betena ha onya bre kura nkyre white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya nom bie na ye tie sie na ye hu die yɔ no ye die ye ka ye nim ni a ye ka white powder no ye ma obi a ukotodwo mu unam at gugro wote se ukotodwo na nie ma bi kikakaka bom doctor sesa ade ye fra bibi te se wo fie kura no mfa nya example won se okotoka sie no mu hono no ye woni ema bi ye di ama no ma sie no mu ye mremremre sie fren hydraulic sie no se afi se no sa na won to bi ngwa sie no uchimu nchim ne mu den bicycle etre bi a won se wonam a chee na esusum na wo de pad no beti twen ukoto oil na di gumpe na twifa so abose ne dede ni nyina na ejai saa na doctor si kotuje etie ukotuje no ye ma utimi kwa kwa no no a won tehwe no na me de ade bi kotuje ntini mi dompe mi no di firi soro ene de ehye wona ntunum no ana ababi sie ni ana odi ade bi tse kurabi na odi abutu so ana odi ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana odi agum se beye a wonam a kotuje ni mienu no nkase no enko kambum e ka twi ani pe se trotro no san afu wonam a wote yaw pa se view sa na tie doctor chirimu no sa na wo chese tie na emumu no se wode na yesa bia unya white powder no pe acha na otwe na otwe mienu bonse ah ugrogogro na afi na ka woru ntumi nante na afi yaw na jai afi wonante a wonte gogrogogro bio wonam a wona sa ite fum utia de sokura wonte wonante kakra bia na wakoma ebo pau kwai kura ese wonante a jise ofaka wodany wodana jwa wotete wakoma yin ebogu waso utida so bia no so abetukum kum doctor jise wotete wakoma ebogu waso kunkum a kire so o problem ini so boma na jijigu asun kum da bi atura bi wa koma ese ye diensa sha ye funmu ni etu kwa koma na firi yem e ye problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mujabuso pressure diabetes for wona wo fibroid wona wo eye ya rebiti ye se fre no de mama no ngon se no kra bi a
1: fibroid
0: aba abigira woyem ama achese woyem ho hwia enyeyie bibia na medie ya make ya akwa na me de di nkomoi ye so nya typhoid we so so fibroid almost se pa mu di no mi bosisi akra na ye msese mi hu de me bo me se fibroid di wo no na akwa na ka na se typhoid sa ni pe nyina no mu hia white powder e so ni ni pedua no so na asambe ni pedua na hoden ade bia wahwere woni pedua no mu poison bia doctor akacho si enu ani ayi di nyina se e ye poison nsu aye num ye duane aye die fruit aye to die vegetables nyina e ye chemicals ana se ye de akwakoka no ti se wi asen ba bia ye duru no ye duru ba bia ni nyan so wudi agro wodi die ho kakra bi di wudi akọ mu a obenya haw nti wudia na se obenya white powder wudi gun suma no pa wasori a wudi die no na wannom waka hunum enwumre wodi die wi a wonni aduane bi ansu pe na abetima no no na de bia gun suma no waka hunum na wannom na da na ena anope ana maami bi frɛ me na ɔse brakɔsi mi kotobi na de ana me nipadua mu ye me no anya asɛm ketoa na me kotoye no ese me num baako enura enwumre no ade akyinye no ese mi jame nai bebre na me konso a ese niamma mi hunu na ese me nana mi jante ese ma hu abɔ me me nkɔso no mu ana se me nyede ka me se me frɛ doctor na nsusu me frɛ na akwa me se ebia za bro wa sorry dem na me se da bia ne wuri wa na me frɛ wo na me so kɔso no se wo hunye wo basabasa se bibia anye wo so da bi ne yem na no oja na kakra na na so se ne wo hu se oja ne na wie ye no a te kɔ ye no de pedua ne mu ay free
1: sapepepe
0: se ya no ka cheme e na no pe ya
1: sapepepe obi ɔno ma oja ne na bia no wo be wie no na ne pedua ne mu ay free
0: sometimes o work na msumi shi dia so sa ho na me zwe ho chire me so bishe dia so ana me kan se ya de chenam so onko so no onom
1: sa
0: na onom duru ba bi ono abi hu adanse ya beba o minim se sa bi wuti ye
1: sa
0: ma me krote wuti mi apacho ya afre me na enyumiri ya beta wankasa woka bibi so uti mi ya frame enyumiri ya na doctor wa me manen nkasa wa fidie so na wa dia dance de unnom na nra nko ampo no de adru no ayade amawo doctor yenko typhoid ne so na yenyi fibroid no eno de aka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedin koma kakra
1: yo kwasi sane onipa ne ka ye no no kremu ni typhoid yare no yare a gana ha ebu papa ebu ye ni pe wo typhoid dosun papa nye ize na ne senti ene se ene ma e de typhoid ni ba no e dosun dosun papa nti na ebu no didi kan enya ewo ye didi ni enu aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensuo mu eke aduane no a ye wo enama holo bia e carisa typhoid bacteria no a e friend s typhi no ana se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam
0: akokonam
1: yes
0: it's my typhoid
1: papa
0: adenti
1: se typhoid no kotena aboa akokonu mu to wi a onsa peka
0: nempa wada so no
1: kotena
0: mi ya tsa akokonam onya akokonam a ne hoto no
1: sa ne hoto
0: onya baby papa da ma no timi ya na tuma yi
1: enti se enkenka se wa no ama amen number 2 kusua ofra akokonum a otimi kotena kosua no nso mu nti sɛ wonoa kosua no amena mpempa nkum typhoid aboa no a
0: sɛ mozomo sɛ ɛno a wakyɛa 5 minutes manom yɛnyi
1: nti ɛkɔ ɛfa so nya na mbobɔ so no
0: ok ɛne mma no mio mamu nni deɛ binom ka no o semanum yɛsi kosua de akyɛa semanum na aben moma no nsiso ɛnyɛ hweeyɛhwee
1: afei nsuo mu nam
0: fish
1: on sɛ yɛn Ghana fo yɛni ɛho ni wokɔn kran a ɛpono ano
0: ɛhɔ ne gya
1: ɛna amanfoɔ gya ɔmu nan
0: bɔɔla nsuo ta no atwee gu
1: nti sɛ nipa no ɔkɔgyaa ne nan wɔ hɔ no so ɔwɔ typhoid yare no bi a yɛana ɛkɔ n'agya nan no mu ɛkɔpo no mu na fish
0: no
1: akɔsɔ adi
0: ɔmɔ kɔta no bi ɔmɔ di ane
1: na aba ne mu nti wo so kɔwe a
0: wosowanya
1: nti abu papa afei nsuo a yɛnom yi saa nsuo a abeba soɔ a obia yɛ bie no baabi bi wɔ hɔ a ɔmu ɛtwiti a ɔmu ntwiti ne yie typhoid no ɛtumi de papa
0: ɛfi wɔ mu
1: saa nsuo no wɔn bebree wɔ hɔ a sɛnea ɛsɛ wɔn de fa mfidie mu a
0: sɔne so
1: no ne ade no ɔnyɛ ne saa nti ɛna wɔn sɛ nsuo no bu sɛ sɛ obi yɛ
0: yɛbi different products
1: saa nti ɛno nso so
2: ɛna generally no ɛyɛ baabi a ahonedie
1: saa
2: ahonedie nti baabi a ahonedie ni no typhoid ɛba hɔ nti kitchen obi timi yɛ aduane no agyan nkukuo no asi hɔ bɛɛ 3 days na ɛsi hɔ ɛmoa no nya bɛduru ɔnom a ɔma no bɛgye yɛ nsuo ade no aduane obi ɔnom a wato ne nsuo bɛ ɔn treaty
0: wo kura tankis fie hɔnom bɛyɛ mfie mmienu kora no
2: yɛnhurumu da
0: ɛnoa bi ne ɛsa nom yɛde no aduane yɛde dware asi nneɛma yɛ birbiaa
2: saa nneɛma no World Health Organization ɔmo yɛ nhwɛmu ɛfa typhoid no ɔmo hwɛmu no ɔmo ma ɛhu sɛ afe biara no saa nhwɛmu a mekan no 2019 na ɔmo yɛɛ nti saa mede akɔ animu afe biara nnipa 110,000 ɛna typhoid ɛku no nti nnipa maako 110,000 na typhoid ɛku wɔ mo afe biara wei yɛ 2019 asɛm
0: saa bere deɛ ɛnim baabi akɔ
2: nti saa medeɛ millions ɛna ɛku wɔ mo ɛsiane sɛ sei no yɛahonedie no ɛkɔ fam nsuo mu na yɛane akɔfa bɔla ne abɛtwe agum twoo ne nyinaa na ɛde haw no ɛba nti typhoid no deɛ ɛnyɛ ise
0: nipa 100,000 over
2: ene kuwa mwa afibi ya anu anu ya 2019 asem na meke e di latest e ibadi ya min ekwe ni mupa
0: ok
1: ansana 100,000 ni biwu na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afibi ya 21 million afibi ya o
0: na kumu bese 100,000
2: ani 2019 asem ne yakan enti 25 year
1: oh typhoid ya dey kum ni papa because one say cheni peduanu mu a etimi bo omutimi bonu tokro ewo onsuno no mu omutimi bonu bo tokro onsuno mu jobu ha onya obekọ ejanan so no na emoja ewo mu e chewo say omu abonu bonu tokro ewo
0: emoja nwunu gu mu
1: emoja nwunu gu mu nti enye yare papa ena ne konso edin kakra ne ko edin ne nese se na mekire kwa efa so nya no enti na ma no ko yedin
0: ahonidie
1: no
0: na yesu enu uda so tifin ni mu
1: sa ena de ba kwa esa wono ho ne se se u tritia na emu anu siti omu siti omu siti na ujai a bozo no ma sa kasie
0: enu ba sa kro mo ba bibi omnya ho wa sorosoro om
1: sa so enti so utriti a na se opo modin so betriti ni ye ama na free ho akra ama wo enti senian otie no no na ehu yare ehu pa kum ni pa bebre kum ni papa abeda na obet me hu se wenya tie for yade ana se wunya yade ni bi enti yade kan hu se yade die ni anum nsuo fish kusua ena saneman mu ena yenye fi ebi wo honso so a nya no nkwa ya ho ne die
0: ba bi ya no
1: e fi wo bi ya no
2: ye du fi ya ye ya ko chi na edu ya ne afa aduane
1: kabo ho sa
0: ko jana so on ho ne sa
1: proof on sa
0: she ni pa bon tin ko yi ase ba
2: onya wura ma ofa ho aduane na
1: ese wo di se abrochi a ho ne die no kwa ni mu no esote dodo ho no sote omunya bi efri enkokọ nam a omuwe ni nkosua ne sane man e na ekwa ba akopa enso ene se dodo ho a na wakọtọ enam yi na o dia beshe fridge mu o dia beshe fridge mu na wakọtọ vegetables lettuce ne sane man na o dia she the same fridge no mu aboa no ebeba betena lettuce no mu onoa ohro ho anu atwitwae onsa betumi aka
2: ohro no kaso yade nu nsio maani ayi
0: dok akoko bia na wumu ana se se netie
1: o
0: eja na no ne yewi no mo
1: senti no susu ka ho na abu no
0: ifi akoko ne pot
1: masa abu papa papa pa typhoid abu papa papa even gana fo mu abro chebe bro a Moses and Yaria no cussing things no. No, besides, I check a tie for those there be. The entire woman time checking the say, who's a honored year, almost so many soon kunim. But over here no one at typhoid. Ne more meti ye. Ne more ah meti. A better now be who's when you be symptoms and say, Diddy Kai, Uti, it's me jump. Uti. It's me pile. Obi on so a awot me dinner. Think I say awot dinner. I say o call no aduane. Won't me need aduane de wanu mu a
0: e te se.
1: Enyo.
0: Enyo. Ya nika kre bi kon wan wan me.
2: Wan me.
1: Wan me. I say o ya funu ya o ya. Ya funu ya o ya. Du ba bi a otim se ya wa du ba bi a bo se bi a o ya funu soro ho. And now party be cry. It's me a yo ya. I say, Obuwa, when you're typhoid, no, yem to me team. And Obuwa also so, or no so, Jan and I saw
0: a new gentleman, eh? Nathan, dear.
1: When you either saw your team, and I'll be she, a beefy, a movie, it's me.
0: I don't know, maybe it's me be. Ebi
1: efie aboa no suban no no
0: okay
1: eh no suban no no sano sete afei eduba bi a wo ye mre wo nante ka kre bi a no apre eduba bi a na ohunam imu eya oyia ohunam tutu pa oda sori a se be ya obetimi esi fom na ye din typhoid edu ba bia obi okra timi manu bowa boy timi manu ebowa obi onso a ensanwa kakran kakra titiru ne kukum ne bofso ensanwa etimi be gu ne bofso enti typhoid yare de e yare boni pa
2: yare boni abofno
1: fie eni abofno gohwa ofi gohwa ne bofno no
0: etimi ma osote ana etimi ma
1: etimi ma osote kwasi ade ba ko pa e ho typhoid no ho se kwasi so wan we ya obeka se obi na ye o ni suba no no
0: obeka se ba yi
1: oh yes omu bebre ba omu pa na o ka ne sente bi ana o de ma ya omu sa de che ne se bo se wa chini a
0: nkoda
1: nkoda so ya ani ahoshishie du ba bi ahotimi hishie o
0: kese
1: na yi no aye mu no ngai basa into o hwa was miyari de bibi wo mu
3: awura ba wa dani nua sa woko ba bi a ese wo bi na abu ne dua
0: oh
3: wo sika wo tua nye bi ni
0: no so tia na
3: eti eti etuma aye se de ace
0: aye wo
3: ya time wo ye stop on papa
1: se wo ja onai
3: yadia
0: e uja na
1: uja na
0: so na
1: eh na so te
3: yadia ni hu ohu
1: na na ace nsu je ya na sa o se ace si ye wa
3: which
1: mi ja onai
0: Edio.
3: Eh, kwana ni sa. Enti oba ye
1: teki ni. Sa.
0: Ni so ti anet. Oba jinsu adi.
1: E na odumi na.
3: Wo ho sese.
0: Doctor cheke so a, onga just wonya yi chai.
1: So. E na bebre krumpu cheke. Bebre ntan cheke se typhoid makuma kuma ku na cheke. Enti oba da ni dua.
2: Mhm. Anya ba ko a e yesu se wachi nkase.
0: Mhm.
2: Enti at times a present no to say ulcer.
3: It means
2: typhoid no.
0: Symptoms no.
2: Enti obo say
0: you need unidi ya no aya say oyemo wiwo. Enti to mu aso na.
2: Enti oko na ka che doctor nsi say na doctor na dwe be ko say bia ulcer and e bay. Enti nipa e bue no escape typhoid no. Omo hwe. Enti we ti bra mu no. Ti ma e yo ya okoko. Timi so etimi wa koma so bo king king king
3: etu ba bp so ko soro
0: pressure
3: ya
0: bp ba mewu bi kra dia na che se dia ni o
2: eti a typhoid dia anwoden
0: it etimi kum ni pa passion wa da
1: oh en kum passion sa
0: the symptoms so no ba ma obodi pedia na ku se bp ko so
2: na e ko so che na se wa hwe and treat ya e ho na de how ne ba because it's because any man also I okay say in on so no mutimi tutu ntukuro afi moja na ya de
0: say uja na ya moja wum
2: dia ade ba akoso ya ne say e hono so na aduan no wadi emunyani no no e be twetwe akoni padua nim nti ba bia anyani no be twetwe akono
0: tukura be de
2: tukura be dem nti nutrients e so onya no onsa nka nti enye easy
0: it mi sai me fa se se me mi obi a na madam fo ni doctor e beti ma sai na na
1: it mi sai but you say bia me fa se oni ni didi ni ntasu na ne hunsu bi sa sa fra bua mu e fri abua mu ne ba ho nti se e fri abua mu e ne ba ho ne de sa ne beti ma fri ho nsu
0: che no sa no onya bi sa na se o ma ana wa dan fo bi ata ni hwebu mu a fi ro ni ni dibi o opa
1: advisable enye ya say it's not good say
0: na mi ni jo chance creative pe chance is who ana
2: o devi ya the bottom line is ahuni die
1: sa
0: udi
1: di wi a
0: ya ohuru
1: mu kama ohuru mu kama no ye ye ha na ye di support ye keke huru chance mu abrofo nya sa o won be hit nsu ohie enti nchase ni plate ni adad ni nyina ni ye nuamu ye nuo mu me ma uru kuko pe wa brochure kwasi
0: doctor
1: sir
0: oh you know go mon sai sai na mo de ya load titi na mo de kora na
1: kwasi se enkuku onu ejira ho ise sapro sai
0: na be kesu uru bi ade e de su as ye so abeti ate na de enkuku kwasi wa ba ate eh na nim tin e frigu form yeah, yeah, sir. No.
1: And to almost ensure share and our room, come here, had the edin soon, you know.
0: Okay.
1: And see, your penny park and chance in a dewy young woman.
0: Okay.
1: Hey, and I almost do my commoning, or more machine, I eat, who did we are a friend of dish washer.
0: Okay.
1: No, a pack your gum. Now, what local? Now, if you was so, or so, yeah, pet, and no, I bet one soon. Na etugumwa nti abia omwa na kunu ba he ha de yenim ne sa nti ye pese avoid ya ye nsha sese ye be no a nkuku onu mu ye chance no ye plate ne titiru plate ne a edidi so no ye pak ne nyina agu chance kese mo ne de sija so na ya nuo mu amene huru e be kum typhoid abua bia enso e beti na bo he
2: ebi
0: okay
2: ade ba ko ye ya hu ne die no yɛne nkɔfo bi na ti yɛ kitchen ntafrɛ no ɛna wobɛhwɛ no ɛsiane sɛ yɛsɛte no sɛne yɛte no ɔfii agyanan hɔ
0: naana
2: ɔba kitchen wabɛdidi nti saa mmoa wa ne nyinaa no ɔba a ɔbɛtumi akari ɔbɛtumi afa
0: yareɛ no
2: ɛde aba ɛno nti na yɛkyɛnse no ansa na koraa wobɛdidi no saa yɛde ɛwohoro so ɛhu sɛ ɛho ayɛ kama nyɛ sɛ wofaeɛ a na woate aduane atere ne wofaeɛ a na ade yɛ daabi ɔwɔ sɛ wohoro so because mmoa nketenkete ne so a yɛne ɔmowɔ yɛ kitchen no ɔmo nso yɛ adeɛ a ɔmo ha agyen
0: ntafrɛ ka ho
1: ntafrɛnyɛbɛyɛ
0: ntafrɛ
1: ntafrɛ ka ho nti bɔtona ɛ sɛ ahonidie sɛ ahonidie ɛyɛ kɛse
0: ɛwɔntafrɛ no ka ho
1: mɔpaɛnsuone ka ho nsuo no a ɛka nom no ɛno nso ka ho papapa
0: sahye wates no biabɛɛ ba no
1: ɛno nso ɛwɔ mu paa paa nti
0: bɛkɔ ne biguo awia so saa
2: ɛno nso nkanikwan sɛ gu
0: awiane gu hɔ ne yɛyine maako maako
2: deɛ wɔ sɛ Ghana ho adeɛma yɛatwerɛ ho store in cool dry place ɛhɔ ne yɛde gu awi ɛna deɛ yɛntwerɛ ho saa no ɛno wɔ
0: store inside
2: nti saa na ɛkɔ
0: ɛhadwe hey. Mr. Wawu tiɛ no ne doctor ɛkyerɛkyerɛ typhoid ne suban ne ne neyɛeɛ a wɔyɛ wɔdɛ ne ho adi ɛwɔ nipadua mu na wohu sɛ yare a ɛbɔ me a nneɛma no deɛ ɛyɛ me no me koraa deɛ wodeɛ wohu sɛ wo ho no deɛ doctor ɛkyerɛkyerɛ wo ho hyɛ aseɛ sɛ wowohu because nyame ho ɔhu sɛ nipadua no agye sɛ bi a wobi asɛ bi n'adwene nyɛ anaa wabɔ dam pɛ ana biribi yɛ na wɔyu fili sɛ biribi kɔ so mesu sɛ nyame de biribi ahyɛ nipadua mu a yareɛ no te sɛ dɛn ɛkasa kyerɛ adwene no ma ɔhu sɛ no biribi bi kɔ so
1: nipadɛnyɛkɔsɛ deɛ ɛkyerɛ ne sɛ biribi a ɛyɛ hɔhoɔ biakɔ nipadua no mu a yɛwɔ deɛ ɛfrɛ no immune system no a ɔmu bɔ aporɔ wɔ nipadua no mu tam bia ɔmu bɔ aporɔ tam biaa sɛ adeɛ bi a ɛnkɛ nipadua no ho ɛbaa yɛntɛmpa a yɛbɛhwɛ ne yɛagrepo no na yɛku no afiri hɔ nti ɛberɛ a biribi foforɔ bi bɛkɔ nipadua mu sɛ yɛakim ɔmu ne immune system no ɛde bɔ ani ɛno ne deɛ woka no ɛno na ɛma wohunu sɛ
0: biribi
1: nkɔ yie nti sɛ woyɛ obi a wo immune system no yɛ strong a woi sɛ na ɛdi so nkunim nti wotenka sɛ asɛ biribi nkɔ yie asɛ bi nkɔ adeɛ bɛkyɛ dansa na woayɛ norma immune system no ako atia adi nkonim na mmom sɛ immune system no ahoɔden no wɔ fam a bɛ wobɛtenka sɛ asɛ biribi nkɔ yɛ asɛ meyɛ ayare na o yare a na chese new system na ntimi ani
0: wa bre bi a wa ko bia kwa kwa kwa kwa fidi
1: ya
0: wa bre o saade na because o ko ifi no so da so tim
1: ya
0: unja ifufri fi ni de bia wo ko na na sto de e begu mu na wo ko tia de ba chini asa lo du ni ma
2: anu nti na tu se eni kwan se o tena ho de bia no e o ma se da sorry ko hospital mu hwe mo jema bra nye mi hwe mam ebuon ma nye ma na se ho na nsu hu na we de o tena se ni tjwa na o se eh ma mi ko ma mfa e kiro e drewi mi ko to no an kwa ta no
0: adam funo kra de o se we see nka ba se kra nya petesipa no se se o se nya nya petesipa de ano se na e kra se de papa da ta de bia bunun kakra kakra kakra do kra na o mun tibi nyina no mo ni nam tibi o de o ku di ko fa
1: pete se mo ni de ade a o mun pe ni ade a enyu no de o mun pe ni ade a enyu no nya pete se akwa se ta fo yare ni ehu eh edu ba bia eh etimi ko tena adwene no mu e mo nya de fran encephalitis
0: encephalitis wo no ye de
1: and at me akotra dwim na adwene no
0: ntimi ntwene se de se ye
1: aye inflamed inflammation of the brain
0: oh ada
1: eti typhoid da bua no
0: ntimi ntwene ntwene si so
1: typhoid da bua no eh ye kasre but e ye serious
0: okay
1: adia ebetimi akun no e ye serious ena adia no so ne kun no so so e din omani etin omu etoson tententem obeni pedenmu a omu doson tententem ti ase mu system no sira so mbeku
0: mbekuatia
1: mbekuatia tententem ntina abribia ase make sure say ye new system no ewa ahoden a eba ebetimi akuatia no nemum say ye didie ne enom ye exercise aye nye ne niema bebenti mu system na ahoden so ati ba ya pena akwete ana unim baby su pa o sa kwetena no eye baby a new system no so o mu manufacture
0: to mo company ho no wa ba set ne bomb no ho no
1: sa
0: e bia mo mu ye ne papa par bo ne pedua no ho no no so ba set ne ne o te e
1: sa
0: oh
1: enti na je so person a chese mutu no kra ni nsu
0: se mo ye mod mod ba wo ne o hwe mo o hwe hia mo ye nyina ho ba bia mo di bi ko hia nyina
1: we nsu
0: to on fa ho kra no wa ba to abon
1: nsu kra nsu kra nti enya good day
0: na to binya typhoid se de wo ka ehun mhm no se ne ko ya obi e show symptoms e wo ni pedua ni se ampa wa nya me fa nse ne o start to one among e start to o no mu nuru na e be take how many months how many years or weeks
1: oh da be nye years asem enye years asem enye enye months asem
0: se o kana wa wa bo ano ho se e kun si da da ni
1: eh ja wa o so e so po a ho ya onye ma bi bra o beti maye ya ria mu ano o mu e wo se se ti bia bia e ya na o mu etimi survival chechia ti bia bi aboro so a eku omu just like say ye ka say wonwa uchansi mu a ene he enti se ni pedua no soso no yo chechia ti bia bi obetumi ama akro a se duru ho a yare mu ano anojo anaso mu ano ebrase he enti enye emfie mu
0: ti be say Evan say
1: oh obi a na ni abre
0: na so o man win enwe a o typhoid nru no obi chas say we onum onum white powder we onum typhoid nru nru ni nru ni niam aya wo mu ya wo de ma ya
1: say on say
0: ni panu yesi
1: say say mu say obi o ha ni nsua onum no ene de ba enti say ni panu su onya say nsu no num no onum adura onum nsu ni nyina no
0: o sa de fufuro bi ye ku fufuro no de fufuro bi
1: sa eba ne sa ne ye no etumi eche nti ade di kan a ye ye tu amanfo fo no ahonidie se obesha se se ufi ahonidie be kosro
0: okay
1: number 2 unsuo so ese osesa no obetumi a noa ensuo no menfuru na afei wa o de agu ade mu na adwo
0: se ne wa ufi pipe kra na ofi se obenomu a
1: noa ma
0: no enfuru
1: ne nkum mmoa ne nyinaa na afei adwo a wɔabubu agu bi a wɔntoa mu de ahyɛ bi a ɔfrigye mu kakra
2: nyɛ
1: frigye mu so nyuunyuunyu
0: nmnam
1: daabi ano so nyɛ
2: sɛdeɛ ɔka no nneɛma a ɛhye no yɛaduane noa no yɛnoa a yɛnhwɛ sɛ yɛanoa ama no aben kama
0: na ɛpɛ aduane nso ahyie
2: aduane ɛhye no wodi ne hye so a ɛyɛ sisi
0: pipiaa
2: wodi ne sa ɛboa wo because saa time no ɛmoa no ahoɔden na dɛ aba fam anaasɛ aduane akuɔ mu nti sɛbia wonam kwa wohu sɛ aduane bi yɛto aduane aduane adwo tim meserɛw fɛyie anaasɛ wono aduane no a ɛsi wɔ kyɛ a pɛ sɛ wobɛka ne hye na ɛmua yɛ hye kakra ansa na woadi afei so yɛnom raw milk no nantwie milk no
0: sɛdeɛ wotema wadwene no koraa nyene kurukurukurukuru nti na wonim nyansa
2: nti yɛnom saa milk no nyinaa wɔ sɛ ɛyɛ ahwɛyie ɛfi sɛ ɛsiane sɛ yɛn prosɛse a na yɛmfa ma ɛmoa no ma fam no nti no woanhwɛ yi a wokɔnom a wakɔfa saa yareɛ no afei so nsuo no sɛnea kan no nsuo nwunwunwunu no ɔwɔ saa condition no mu a ɔyɛ oke wobɛtumi atena ase nti sɛ nsuo no yɛnwunu pii no a ɛmoa nti fridge mu nsuo no yɛayɛ nte so
0: kakrawotumi sɛ duru saa type no nso so a wotumi sɛ wopɛ deɛ ɛnwunu paa so o ɛsɛ sɛ wofili heat ɛwɔ nipadua no nti wonya yɛ anka wonya deɛ ɛnwunu
2: heat no a wohu wɔ nipadua no ɛkyerɛ sɛ nipa dua no ɛko yes
0: ne fifiri ɛte wo
2: nonti nipadua ne kwan a wɔfa so ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ adwuma gidigidi
0: ntiɛ sɛ woboa no
2: saa pɛpɛpɛ afei so horo nsa fa sam no ayɛ
0: saa na ɛyɛ
2: da biaa no wokɔ ba a menimobi ɔyɛ a ne ɔne wɔko sɛ wobɛsa ne samna meserɛw sansam
0: noɛsɛ
1: sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ saa liquid soup no kɛbɛnya bi asi
0: saa agyanabia so hɔ no sɛdeɛ wɔba yɛha yɛ atie bɛsi wɔdabrɛbiaisɛ
1: bɛyɛ a wokɔ toilet no wieyɛ apɛ no
2: ne
1: wahoro nsa kamakamakama na atumi aboa ɛna samena baako paa nso a ɛsan so tumi ɛyɛ paa yɛnyɛ advert ma obi
0: adeɛwode samena kɔkɔɔ dɔɔso samena kɔkɔɔ
1: nowode
0: hohoro nsa a
1: ɛyɛ nti yɛhohoro yɛ nsa no mmoa akwasi nti typhoid sɛneɛ no subanteɛ no no
0: wɔne ɔsa no nsonso yɛbɛne da ɔmo ntam
1: ɔmu sɛ papapapapapapa agye sɛ yɛkɔfa ɔmogya symptoms a ɔsa present no same symptoms ɛna typhoid nso so ɛpresente
0: adɛn na ɛsɛ typhoid no hohu sene ho ayi huhuhu mmɔɔ ɛsene typhoid your friend sɛ ɔsa
1: nyinaa ɛhu bɛsi ne nyinaa ɛhu ɔsa
0: ɛdeɛ ne de ɔsa ba sɛdeɛ wo ne di
1: nneɛma mmienu yɛwɔ mmoawa a ɛde ɔsa ba
0: wofa ho ne aduane a wodi no ɛda bia
1: ɛneɛwɔ akɔmkyene nso a ɛde ba nti obibɛtumi anya ɔsa
0: ɛberɛ a
1: ɔdidi da biaa
0: duane wɔ ne yam
1: yɛfrɛ no h
0: pylori
1: helicobacter
0: drop number nonsense na doctor mekyerɛ wɔno ne suban no saa helicobacter no
2: nti yɛbɛ drop number no adeɛ baako yɛ fruit ne vegetable no mpempie nnipa bebree ɔfa aduaba no a ɔfa yɛ ano aka no wɔdi
0: ɔhoroyi apoapo yɛ a yɛtɔ ɛkwan ho
2: meserɛ wofa a ɔhoro ho yie kamakamakamakama
0: apo a yɛde number abɔ ho wokase fi baabi papa ɛ apo abɔkɔ ne yɛde sika bi ne
2: yɛdeatare ho
0: kyerɛ sɛ nnipa bi nsa susoso
2: nnipa bebree nsa naa de asoso nti yɛ fruit yɛ vegetables no titiriw ɛne yɛ salad no lettuce no because sɛnea yɛyɛ no ɛwɔ yɛ ma mu a no titiri ne nkran deɛ ɛhu paa Nti ufa no ahohoro ho kama.
0: Okay.
2: Na abo.
1: Answer.
2: Yenfa number ni.
0: Drop number no 055 3 3 9 9 9 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 na doctor che se ebetimi akun se didi wo che na wa nya wa ye wa je se oh ese yare na aba yare na aba one day pa ebe kun woni so be se mo jan be nyina gu mu ada ko woni so betimi chinu from team doctor wo se osa no ye freba ko bi h
1: helicobacter pylori
0: helicobacter pylori
1: aboa ode osa
0: yade
1: eba ene ewo se waya komchini ache eno soso etimi depa
0: nso na tata ho
1: yansu mu ho no onyankopon bo ensuo bi a eno na eyam eduane na efreno hydrochloric acid eyansu a ano ehi ye papa pakwasi ano ohye chamber 3
0: ewo yemu
1: na onyankopon nim die mu no ode adurade adura ye funu no mu ena sade ewo mu nti adurade no ene sade ni nti no ema se sansuo no ba enya nsunsanso wo
0: empia bontin no ema hawa dwene
1: okay nti ko pim se aye intact ho kan ye no aye ade ensu na ema ne ye intact ho kan ema nsansuo ano ohye no entumi nyansunsanso e vitamin A carrot num ni mango num bo frenum nuane a vitamin A wo mu ne dia e bo adurade no a edura ye funu mu no e bo ho bai enti sansu a e no o hye che battery no e ba entumi nyansunsanso bia e wo ye funu no eso na sansu no etu begu ya frunu mu bra aduane wom wadi die na aba na aba ba be bo aduane no ho ban ise nyankopon hunu se africa fo bi be ba ye ne ehuni tinase wa ye hyehye ma ye eti show ye ne se aduane ne ba begu chenchem frunu mu be se dohre mienu miensa enan afei anwas na be kwako si obi aduane so tefre be kwako si obi aduane so be fa ayi nti oyeso di nsu obi ano ohye sa etumi kum yare aboa kwasi tie ni ye nti sansu no adwuma ne se ekum yare aboa afen so ensa bo aduane no ho ban se be ye aduane no emburu ensei e wo yem ho nti ense nsu na no ye hye sa na sansu okro ya no a eye ade papa maye no sansu no na se wan hwe ne ye a na se echi ebegu ye funu no mu wa bra aduane bia nim ebegu mu bra aduane nim ebegu mu bra aduane nim a etimi tutu kro o ye funu no mu na se san no de enya aboa ene de bae nemum akomchine ene ekofa bra o
0: okay
1: ana de toss mienu so eye de ayare aboa no edepa de h pylori no edepa no he niti eno no so onso okotena ye funu no mu a on de ne ko edempa onza kwesi de ma osa konso ye de ne se ekru ana aba ye funu mu ekru a wun huna ni na de plaster ta so ana on de dura ta so
0: udi fruit kura na wa je se wo mene o mene na kase kura itim kutwi kuru yim
1: sa
0: oye funu mu wa kobre
1: e kom di wa buei
0: kom udide so
1: e dia ni ko to yam so
0: buei
1: sana osa no sutie
0: ei
1: na osa no su on de no su ba mponi ba ko ne se etimi ya te se ne onya pressure osa no etimi symptoms no te se de onya pressure etimi ma obi pikosro ɛtumi mu akoma bɔ periperiperi ɛtumi mu akoko yi kyɛ sɛ ɛnyɛ yare papa afei sɛ ɛkyɛ paa wɔ nipadua no mu ɛtumi develop ɛkɔyɛ cancer
0: sɛ kuro
1: kuro afei nso ɛkyɛ wɔ nipadua no mu a ɛtumi tuto korɔ wɔ nsono no mu nti wɔ mu a wo ɔsa akyɛ paa no yɛ ne wɔ m'akyi ka sɛ
0: womakyi
1: ka sɛ yɛ ɔ mu yi a ɛtuto korɔ so nti ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛ ho ban ɔsa ɛbɛtumi ama woaboa fono ɛbɛtumi ama woafe ɔsa ɛbɛtumi ama wo yɛm akeka wo ɛbɛtumi ama wo yɛm ayɛ ɔya na obi wɔ hɔ so a ne deɛ no wɔ ne boa no nti ne boa no wie no wi no paa mu sɛ ɔbrɛ woda a wontumi nna ɔsa ma wotumi hyehye wo te sɛnea ahwie m ɔkɔ aguu so wo na ho ɛtumi hyehye wo saa pɛpɛpɛ na ɛyi tafoid no nso
0: sɛɛnotumi
1: ma wo ho hyehye wo naase hyehye wo ne ade ɛnti sɛ nnipa no ba na ɔkyerɛkyer ne yare mu aha ɔsa nso so ne suba baako no sɛ woahwɛ wobɛka sɛ obi na ato aduro obi na ɛyɛ wo ɛsɛ ne ko ɔden
2: mogya
1: tumi ba mahu sɛ obi wɔ hɔ ɔkɔ toilet a na toilet ne yɛ tum ne yɛ
2: tumns
1: aha na ɛkyerɛ sɛ mogya to gu ɛnwunu guu yɛm
2: nti yɛnsan fa number no ntodwa bi number no yɛ
0: 055 055 333 99 15 15
1: ɛtumi kɔ koraa nnipa no bebree wa woma ba wo mu deɛ kɔ koraa wobɛ wa wɔ sɛ medeɛ no akyɛ ɛnso

0: dua no ekenyan no ema ne ye
1: enti
0: imagine
1: your bread say udi
0: I say eja to baby na wa fe eja to baby na wa fe fire service or bepede o me fe
1: obetu so good them wa say no kwa
0: enti da ohia fire service ni juma die no
1: obefre o mumba
0: befe no no omba enti say udi ni debia udi ni debia no anu kwa timi kofa o saneba
2: yes
0: Udi okay. Mekun debia debia debia.
2: Minya patient bia kwesi. Na o se we chim debia ne ho hyehye no ababa wa o. Oh be around 30 years. Ibisa. O se debia ni wa onkoye. Ne ho hyehye no. We chimia onyadro. Nti na dwin nyina ye ne se obi na ehye no. Joba menen tena se na mi bisa bisa no na mi bisa se opema kwa na o se eh mago wo wi mako ti se
1: apeto pre no
2: na o se ah na fe ide ntina won ti ase se o hu hyehye o mako ibi o me fra no Allison Allison na afi capsaicin nye me mi no capsaicin na Allison wo mu enu na eye heat no so enti se ko ni pedua no mu a e produce sa heat no
1: okay
2: na e biebie ntimu ni ade enam se heat na bent no en fifre special sense e tew se be ya o ho bedwo yes en fifre tewa na enframa fa oho a na oho adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako no sa na a wo ni pedua no mu enti de bia no ho hyehye ne saa me ka kye ne se me ma na duro bia onja makoni di ojai a onsan fa report mreme ojai di e ho hyehye no no ekọ enzi ba bi no okwa nka be ka si ya to edu bra bedane bra bedane
1: dog na che se de ma sometimes e tore bia doctor for mutu be ka che obi se me nin chine no ana me nim okoye saa ne ma ne ma we no
2: sa pepepe
1: o ye hwe amoku na wudi ne ma no problem bi but we nim
2: sa
1: je beka twen se moku me nim oku
2: sa
1: ana me nim chine because bi odi nchine so a
2: e
1: bro so ma ne kofa ofofo enu ti de ma doctor fo tumi ka to bi
2: sa pepepe akwesi sa
1: na
0: ye sa fa number ni tu je bi
1: o de drop number na me ground kam bi sa doctor mako wuro mpa ko chia person dem bi pa na me benu asman fa moku nwu a ma moku ni ye ya bi die ni o so nyama kunu makunu kum kakra wote na na apata widi wote fa kira correct wow
2: aduane a wudi no adenti na o enjoy aduane no asese o enjoy aduane no
1: without moku
2: me chiremu aba
1: intimi ni o
2: asese aduane no wudi no e calm down
1: okay
2: e many pedua no e dwo ma we die aduane a wudi no
3: ne muso
2: o hine muso ne nsuo o mo ma so fifre
1: ne efeze wudi no
2: o mo be die a eti
0: ni ase na
2: o
1: wa di me kone wo ko ja na nso na to she show
2: sa
0: 85 for your number no Ovi mami ntio.
4: Yo ye da doctor se enin chere pa omode amaye. No pa ampa tu bin nine min nine equipped min nine pa na uma ya munye hon chere kata mai.
1: Wa mi ayi mu ana.
4: Ani u
1: be mfie sen. Okay, ya yeah, kuhu doctor no hwe se den na man yesa. E bia na wo de no nye e bia cancer no kramo fe cancer ah. Da bi ayi di ade tu a ma diabetes bia na nye diabetes. Why? Okay. Me da CP yo. Usu bi tumi aba mu bi. Hello.
3: The nation kwese boafo.
1: Me fa ke ya dunia na.
3: Ogon ba chawa.
1: Eh ki case na e critical o.
3: Dozi.
1: Yee.
3: Na me 1 minute pe na menka Dr. Benham ho asem ate. Enye papa ene na yira anka ke ya dun ka me ko.
1: Na me sure.
3: Oh, ka me ko. No craft na meka. Min kan kontom po nya she. Asem you ta for the year mo ka ho asem. Eye me pa ma. Na dun be bia doctor dia na me so. E timi de bi kwachiri de bitima e metime na mehu na atin vifire. Na mechi pa.
1: Eh, asabo.
3: Lab wa hospital bi kwai. E kwai baako 18 million. Baako 29 million. Omo ze so omo anhu hwe. But me ba doctor me ha mo ho. Lab wa mo ye me no. Chese endu 300 cedis simple. E do omo de ma mi nyina no endu 1000 cedis. Within 2 weeks, na ne yere kase mi jose ke adro no mbiye weni nanom onkwani asama ne yere kachere mi anu ene mina mini inti time for the na oka na oka mwase unu ehu ye na mabro bazi mabro
1: wabre
3: ena seme damo kwa di adabi obwa
1: won na so won so ntimina
3: bitimi da wan pushi mi abu akra akuma ile peja ase ohume no wonso doctor ya me ma nkwato nte wase enye ngwa se nkofu di nwa dance free chiri ba da me die minim mi ya me je da man konfu opuba obie ye ya me se da bi yare o da me die ni bi akọ ba me ma wuhu nti doctor ya me sha but me de de make atre war ze Oman kwatente Brazil
1: Chairman
3: onza me yire nzu wa chira wase white powder ono dem go oko eh doctor me ham na die no me yire woni
1: ono kono zo ko
3: no kan kwase enti papa we die de ne mabusu ya ho ya yire de pampe me jase mketwa
1: the correct but said the ochechi mu no ni ade the case na ehu
5: Because today, you know, some time I'm not sure. Na se se de asa maka kran se. Me nanti anam ko tuje mu ko edi je ka ke.
1: You know oy oy de ne wum nasa.
5: Oy de
1: uti oy ne wo na enum nasa. Oy de ne wo ko tuje mu na mamu egukuru mamu timi wo nanti a wo ntena. Are ti aka aka do mpenu enu kase ani.
5: Eh na bo my mother say me ba me wo card no ko ne card dan
1: ho. Eh na zo wacho. Enu na ma ne san ba no wo ko hwache. Esa u contente mo anka ta bre nka ya rebi eni go bio.
5: Mati.
1: Me das. Ya
5: men kam ho dosa ya men shira fa.
1: Un shira onso. Ya mfa du twato okra we di obi na afri di adanse o. Aha. Hello.
6: Hello.
1: Yee.
6: Aje.
1: Me ju su. Ko
6: kom ke so.
1: Ya mi adum.
6: So pay you ni de ya na na bre ya ba ya en fast o bi ti na de ma na ya bi
1: ya na wonne u fa de number na ba bi a wo wo no wo ka wo ha na bi bi a si a wo mo de be send o ba bi a wo bi a why
6: ni fa ti
1: You tia fa number no 0553339915 0553339915 Do chat to Ukraine. We didn't be a kasefi. Oh, kafra went to me. Yen fa do chat to kra. Anya san so am fa sa brain ma doctor na on fa wrap up. Na yen sorry. Okay. Hello. Okay, Obiama. I'm said we be fan okra, sorry. Yes, we be fan we be fa ko okra, sorry. Doc, yeah, yam fancy hono mo ana, yeah brain na bi na fe yam ko. Okay, hello. Bi enyi na so. Yam ko.
2: Yo,
1: doc, yam ko yam brain na so, sir. Yam ko.
2: Yeah, I can say obi awo typhoid na say osa no oba erade ebebo awo.
1: Small doctor.
0: Yeah, this medical account is any typhoid and kwa
1: wage. Debbie.
0: You help be a chanamo ebra. Now by Nago Pardon, Ubenya, sir.
1: Prince Emmanuel, over heifer.
0: Yeah, what taffo. Inti Ufi, Katie, and Eba for Pancronoka, this your okay junction.
1: Okay.
0: We see one number besides our head of Tamayam, Obia Betro. And as a fair number, number near 055-333-9915.
1: Okay.
0: And you fra ubenya a quanche. And I feel so, I get by a kubia, nami person with the count or orsan, a drew by a kubi, yea, de che, yea, cabbage ya. And you are nobby with my fennel vitamin U.
1: U.
0: Vitamin U. Na a bois or sapai. And the answer I'll be to an amoaban. Sasi di cabbage.
2: Nabra.
0: Oba nyako padom sani adansi di any course ne ba eche no. Osubenya waya isa.
1: Okay. Yinim se nyamima ye nkwa no a. Na wo twese den se besa ne Dr. Mayham asan hie bio na wa twetwe ye. Emu misro wa ye nkoba didi ye bi a wo bi. Osa. Typhoid. Memfe ni agro. Na enye yare papa. Daya obe sonu ohun bitma sonda e ono awon fa anku pi America kra